ay cholito, ay cholito, ay cholito, boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaane wali hai, wo meri lottery।